0: Mix.
1: Mana mgbe ụfọdụ ndị mmadụ anaghị ama etu data ha si agwụcha. Bịa ka mụ bụ fon gosi gị otu o si eme. Lee anya, ụgwọ ahụ onye nwe m na-arahụ ụra. M ga-eme ihe ụfọdụ, ọ na-amaghị anya ya. O si etigo ka were ohere a mee auto update ka anyị chere ka oche nje gị. Nke a bụ ezigbo sign ka m wee banye mee cloud backup. Nwekwa ndidi obere oge, onye nwe m ga-abanye ige 3. Ọbanye ego nga refresh app niile dị na fon ya. Ọsogodi ya bụrụ na ọ na-azịghị yuzi ha. Ịmakwa na mụ achọrọ ịma ihe niile na-eme online. Ngwala anya ka ihe ụdịmkpu ọ ga-eti ma ọtata.
2: Chineke, data m tinyere ugbu a agwụla.
1: Gịnị ka m gwara unu?
2: Saa anya gị mmiri ka fon gị apụ ime ogbule n'elu data gị. Tinye anya na auto update gị. Lee ma ọ nwere app imepere zoro n'akụkụ na-eri gị ego. Mechie tab ndị na-anaghị eyi uzu mgbe ọ bụla itinyere data na fon gị.
1: Mụnwa, ọ bụ fon ka m bụ. Ọ bụrụ na idozighị data gị ọfụma, mịa ya, fichaa ọnụ.
2: Obi ụtọ na data gị taa. Leave it 100.

0: ege Radio Sapiencia.
1: Ima na mmo ufodo, ndi mmada na yama, ititita hasi agucha. Bia kama mfono kwa sige uto osene. Lanya, ubuwa honye mwe mnara hura. Ngemi ufodo, ona ama yanya ya. Ose itigo, kawwere uhira me, auto update. Kanyi chere, kote nje ige. Mm-hmm. Nkabe izibu sign. Kamu webanye, me cloud backup. Mwe kwa nzidi. Uberoge, onye mwe mga abanye ge 3. Eh, hey! Obanye go, nga refresh app ni ine dina phone ya. Osoko diya Bruno na ze yuzi ha. Ima kwa na mo atro ima ihe ni ineme online. Ngwa la anya, ki hud nboge iti mo tata.
2: Jireke, tata mse rubu agula.
1: Gini ka mba runu.
2: Sa anya ki miri o kafundu di app ime obule nelu data ge. Tia yana auto update gi. Lemo onwere app ime prezoro na kukune rige go. Meche tabo ndi nana ye yuzu mbobule iti yere data na phone gi.
1: Mwa, ako phone kambo. Oburu ni dozi data gofuma. Miaya, fichono.
2: What you thought that data guitar? Leave it 100.